ina ofisi wala si ujana jana jana bila wo bawana nye si langwe tumbali tubana basu.